0: 30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti e lojojumo. Amen.
1: Ogo ma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo ti won gbo mi kaakiri gbogbo orilede. Agbala aye, e o ma dupe. Lowo baba mi dupe lowo ni majemu. Eni to ji esi mole alaye. Eni ti o je ko ti ku danu. Eni ti o je ki won ti ma fi obutuari diamond inu aye. Ibi to gba koja lawon kan gba soja. Won je ti wo je lawon kan je ti won si lori ile mo. Mo be ni oruko Olorun awon mogun ma dupe lowo baba mi bo sibi pepe kan ma fo soke lasan ko ma dupe lowo epo tu ji esi mole alaye opo lejo solana ti won jimo wa ma dupe ke baba mi je ko ri ojo Sunday ri ojo isimi laaro ni gbogbo bi to gbe ngbon be patapata fo soke mi to wa ma fo soke ni ye igba tori pe oni ori ofe lati fo soke bo ti wa dupe lowo oni majemu to dupe lowo baba mi to je ko ri ojo ta pe lojo isimi thank God today is Sunday dupe lowo re ma yin logo bo je ko ri 21st 06 2026 ni gbogbo le to gbe ngba me patapata je abre si tu se kini je abo si bi pepe ma fo soke ni igba meje ototo bo ti fo soke yen ni igba meje hallelujah meje ogo meje bo wa ti nse be wo na fori bale ni igba meje bo ti wa nse yen bo ti wa gbara de fu eto yen pe bi parapo julu mo sinu eto yi bo ti pe mi na ni woli yin te ti mo olarin waju olagbe mi je pi anu ni mo rigba kini baba mi arugbo ojo ni ka so na ni to wuro ya mi di enu akoko e ja jo ni naju emi ka gbo on to ni majemu ni fu gbogbo ko to te ti simi na mi ti owuro yi o ya ja jo lo sinu weju anu ori ke edogun ese kini yen ni ko je ka ti jo bere o ya ma fa ma ja jo ma ni naju emi o ka jo gbo on to luwa ni fu gbogbo ko o te ti simi nile laaro o ya
2: emi ni ajara toto
1: ma gbo enikan be wi ni baji baba mi nbe wi ohun ni ajara toto
2: baba mi si ni olusogba
1: baba mi si ni olusogba
2: gbogbo eka ninu mi ti ko ba so eso
1: bi ko ba so eso
2: ohun a mu kuro
1: ohun a mu kuro
2: gbogbo eka ti o ba so eso
1: to ba so eso
2: a o we mo ki o le so eso
1: ko le so eso si ma gbo aye kan to wa yi o nilo lati so eso o ni ti o ba ti se so kilo na o se
2: a o ge kuro
1: a o wo sinu adagun ina I to ba so eso a o we nu ko le so eso si o gbodo wa le aye lai ma so eso o gbodo wa si le aye lati so eso ma nigba to luwa da to de eyan tan oni ma to da eyan oni e ma bisi e ma re si keyin na so eso keyin nikan ma da wa ninu aye o ya tesiwaju
2: Eyin mo nisisin.
1: Nitori oro ti mo so fun yin.
2: E ma gbe inu mi.
1: Ma gbo inu Olorun nikan lo le gbe. Wo bi ibe ni apo e daju. Bo ba gbe nu aye, o sabo ninu aye o. Inu Olorun nikan. Wo bi ohun lo le da bobo e to ni ma so nkan moke. To ni ma so nkan mo le to ngbe. Wo bi to ni ma so nkan mara. To mama wa abukiri inu e nikan. Ni abugbe wa oya
2: emi o ma gbe inu yin gaga bi eka ko ti le so eso fun ara
1: ma gbo eka o le se so fun ara re oya
2: bi ko se pe o ba n gbe inu ajara
1: so gbo eka o le se so fun ara e bi ko se po ba n gbe inu ajara ni o je ko so eso ko le so fun ara re afi to ba n gbe ninu ajara yes
2: be ni eyin
1: biko ba se pe
2: egbe inu mi
1: emi ni ajara
2: eyin ni eka eni to ba n gbe ninu mi ati emi ninu re oni yo so eso lopolopo
1: ma gbo to n gbe ninu mi emi ninu re ni o so eso lopolopo yen tumo si pe oni lo lati faye e fun Jesu laaro oni okan la fi n gbagbo si odo en la fi n jewo sinu igbala iwo na jewo Jesu ni o je ko so eso lopolopo yes
2: nitori ni yara yin
1: kuro lodo
2: mi e ko le so eso
1: sugbo to ba
2: e ko le se ohun kan
1: e ko le se nkan kan mo bi afi ko to ba ti yara e ku nu olorun ko si ohun to le se iwo na gbiyanju ko wa nu olorun ohun ni o je ko so eso lopolopo yen gbe ina ohun ni o je ko le se nkan kan
3: obi ti o ni eso ninu oya
2: bi enikan ko ba gbe inu mi
3: bi enikan ba gbe inu mi
2: a o gbe sonu gege bi eka
3: a si gbe
2: won a si ko won jo
3: won a so won sinu ina
2: won a si jona
3: bi eyin ba gbe ninu
2: ti oro mi ba si gbe inu yin
3: oro to obi ibi to keyin da o ti pari e ni bi eyin ba gbe ninu mi ati oro mi ba tu wa gbe ninu yin
2: e o bero ohun ti e ba
3: ma gbo ti o ba gbe ninu olodun to oro e ba oni wa bero ohun to ba fe
2: a o se fun yin
3: ibi ta o pari e si ni bi o ba n gbe ninu olorun ti oro to n gbo yi ba tu wa n gbe ninu e eh oni ohun to ba ti beere a o se fun yin ibe la o pari e si nje won na ti ni jesu ki la wa fe pari e si bi tori igbale mi re ni enikan ti ru mi soke tori igbale mi awon kan ti won o ni igbala ninu aye nje won na ti de ni igbala sowo o ti ko feje o ti pa imoye eyan oni mo da pada ni ilopo merin mommy kini won na ti se ekun awon kan layo ti e faye e fo jesu daro ibe la o pari e oya wero mo ri kewa ese kesa si kewa ke lo wi
2: pe bi eyin ba fenu jewo
3: je ba fenu jewo jesu luwa
2: ti wo si gbagbo ni okore
3: to gbagbo ni okore pe
2: olorun
3: jidide kuro ninu
2: a o gba ola
3: a o gba ola
2: nitori okan la fin
3: gba okan la fin gbagbo si ododo
2: enu la
3: fin jewo si won na fenu jewo ko de deni igbala nibi to de bo ti jawo jesu oluwa tani igbala o de fenu jawo ti won na deni igbala ya jo lo gbadua wa ma kigbe oluwa o ogun o wo bi ni mo fara ko lara awon to bi mi o ya fe na ti jade lara ti mi kemi na oni wo bi kemi na ma to ma continue ni ogun bi ya se ri be lo mo se ri o ya fe na ti jade adua ma potale grapa le kutoto ele grapa le kapa andole brabush yesu oluwa wa amen bo me soke atororo oruko jesu ba n wa soko to wo ma be fi gbadua wo bi o da o mu aso yen o ge abi ko dana so ibe logun kan ma se si aba mi logun kan wa nu aso to wo mo ya mo fe suri oruko jesu
2: amen
3: owo ina ko koja lo
2: amen
3: ohun oluwa to so bi ara ko rin koja nu mi atoro yin ko wa fayo dupe ati aso ye jesu oluwa wa amen gbiyanju ba nka samu isi isegun ma de po tin ka won na ba nka sam 18 sam 35 sam 3 to ba te ka si isegun wo bi isegun re daju e ti aso ye o pe mi mo so sam to ka si ogun kan a wole mo mi ninu oro mi wa de pada jeri si agbara olorun leni ta pe lojo isimi o de yin olorun jesu oluwa wa am ibi ta de gbogbo kan ja joko engineer sare gura lori agbara
4: omo omo mi kan na o bi mo omo wa o ni omo osume ni ni o ko su so se omo ba sonu bayi
5: lo
4: ba sonu bayi won ni awon yan ni pe e gbo mo bo se sonu o ba je wa fun mi mo ni mo dibo loro ro kan le oro ni mo dibo ni sin mo ni ka ba wo ri
5: o ba mo mi o ro kan le ka
4: ba mo ni ko so ko so mo mi o ba bo se ton le mo tun be
5: ni o mo tun be
4: o su be ni o su be ni
5: ba
4: ton ba ba ton ba mo ni ko su ko pe ti ba mo loro yen ba ba fin pa mo fin pa mo fin pa bi wa 3 days o ba mo de duro ba
5: a du ma na mo ko ni
3: e gbari yayi omo omo e kan ni won gbe wa tun ti oro e ji segbe omo osu merin oni bi won ti gbe de lohun ki gbe ohun ni ororo kan le ti won pe ni ororo gestimani iya no busi lojo kini ojo keji ojo keta lese ni lese kese ni orun ba pada si ipo re lomo yen ba lorun yen pada si bo ti je ko wa idi jeri iya yi na ni o n jeri si agbara olorun nipa ise agbara ti ororo gestimani se gbogbo bi to gbe n gbo mi se nkan kan ba e lorun si ofa ni bi omo iya yen omo ọdun mẹrin pere ni aye ni a to ni da fe tunda tọlọrun o gba lati paṣẹ ororo gestimani ta ni ọrun lu ta lọwọ ti yi sẹgbẹ ori ofe ti omo iya yen ri gba omo omo e iwo naa ri gba o de ti ri be ko sen to ma yi pada Jesu alagba bi wa amen nibi ta do fe ranse fe ma rin to wa lowo lososu lodo odun ni gbogbo igba iwo na le fi eri re ranse wo ti ya yen bo se clear to momo e to n je ri e bo ti clear iwo na mo fe ko fi eri e ranse abo fe ran wa lowo lososo lososu lododun abo fe ma ran sport to yi lowo ni gbogbo WhatsApp number ni ko ti ba mi soro oya
6: 08033462861
3: o ma dara fun e ba mi soro ni WhatsApp number ya jo foju oju bo si ma dara fun Jesus Oluwa wa am ma gbagbe pade wa laaro ni ojo Sunday ta pe lojo Sunday ni ti ojo simi lati ya se memo program kan ma waye laago mefa bo yo pade nde di agogo mesa iwo na ti e wa wo bi adua la man gba aladua ni oga riran wo bi irajade solution faramu wo na ri po wa nbe service akoko ma be laago mesa ma pari laago mokanla ikeji na ma be laago mokanla yo pari ni ago meje laabo sago kan leyin na ni foju oju pelu woli olorun to gbo omo to lo si yana paja pole ni yanu pole ni under bridge opposite e funo sibe gbokada nbe okada po nbe ni bo lo lo iyanu odu number 5 Victor Olaya Avenue o ti de church yen na ni wa ti di gugu flag oni sisi lu nibe o ma dara fe ma gbagbe pa tun jo foju oju to ba tun de wa ri en tun soro a jo foju oju wo bi a to iran le jade solution a to fara wo bi ipade kan ma waye ni lu ifo bakan na gbogbo yin ti fo ago mesan ni o be yo pa ile ago mejila gerege pe yin te wa ni fe moto to lo fo e bo le total felicitation o ti de npc egbe bele o ti gbe okada vision academy fe ro wa le nlo o ti dara fo oju oni ti e yesu alagba wiwa amen gbogbo yin te o le se ke ma rin to yi lowo pata pata e lo galaye gbogbo ojo te ba lo laye e ni fo mejeji ba won si ku omo laye yesu alagba wiwa amen irugbe abiyamo wa ni mo ti jiya lori omo mi o bodo to fi oju ale wo bi komo to ma gbogun ti ya to jise jiya le lori 1005 futi ya ko futo mo yen irugbe ni o do gege bi penija yala ni sabi lojo la ni sure fun eni kan ni kini account number 00960742211 Access Bank Olarewaju Solomon Olagbemi bo tin fi si o ni somonu lodun Yesu Oluwa wa amen o fe pe woli ma flash mi ba so meji na ni oya
7: 0023 61 36 10
3: won no nilo lati deni buku ni osu ni ose ni ojo isimi won no se to ba ni idame wa lowo baka no gbe ti en ni owo fe ma fi ran program wa lori afefe iwo na ba nse o de ma dara fun eyin pakata erugbe kan be lowo ah mommy ti won no so pe o le fi so slot meji meta merin any connection account number gtb o ya ma call 00164997233 GTB Olarewaju Solomon Olagbemi enikan won ti ri kan 00164997233 GTB Olarewaju Solomon Olagbemi mo tin fi si omo ni ku mo e lori o de ma dara fun Jesu Oluwa wa amen papa bi pe ati bere Sunday meje abere leni Tuesday meje ose to nbo obi Wednesday meje ati Thursday meje o ma ni agbara ni po fara won ba ti ku mbi an lo sile oluwa gbogbo eyin te gbo mi o ye ja ma lo sile oluwa o de ma dara foju oni ti e a o jo pade laaro ma gbagbe pe pala koko iba kan na la yesu oluwa wa amen god bless you
8: from Lagos this is
9: Jordan 105.5 FM
10: this is Jordan 105.5
11: station with the voice for entrepreneurs

happy, happy, happy Sunday. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo nki yin teleso teleso. Mo nki yin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Today is 21st oni ni ojo kokanlelogun. Osu elekefa odun 2026. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Temi Dire Market gbagi titun. Ni Louis Baden. Emi ni mo la gbogbo enu le ti mo nkin yin to logun to logun. Mo tun kin yin te leso le kan si. Pe a ku ojumo mo. Sunday eleketa ninu osu elekefa. Oh Sunday agbara mi. Mo layo lati la gbogbo enu le lati so fun o pe adua re gba loruko Jesu. Eyan ayan fe e dide nle ile tun ti mo. Eja lo sibi ipepe eja lo dupe lowo baba mi ipekun ewa ti ipekun ogo eja so fun ko seun olorun ti gbogbo aye nbo oba eniyan oba angeli o nla jiru bi okin ada ope pada fun ole kan si mami borin ba se nlo soke daddy borin ba se nlo soke e kan lo e lo sibi ipepe yin e kan lo ki e jubare pe mo tun dupe pe mo ji si mole alaye oku to ti ku o le gbe body gbogbo eyin te ba je alaye gbe body e o ya lo si mi pepe kan lo juwo si baba mi baba re tori pa laye ni o laye ni de na penu orin yen je ngbe soke bawo eyan se lo fese te pepe won pepe yo pomo loni emi mo ni ka won eyan wa man tu meji handkerchief meji meji emi mo ni e wa interfere fi se mo tin so ma si to tun so ah inu mi si dadun laaro yi olu

0: God. I want to be controlling millions. That is Bible. Let him control millions. The people are long for me to see for me. To me, you see China. I have the mafia. To the moon of Palavali. I have the mafia. Every minute. Baba, I'm going to be a duke. Fun, écoutez ma koa. Fun, kamamu komonko. Bami, eshio, enke fuma. Entaba woli. Any divoli, tin telekunim, couldn't get in you. Any form of shishin, my chef. On a mawa pelling you. Alumi, at your bone. On a ma kwamo. Eshi go. Really happy she too. God bless you, sir. Thank you, sir.
1: Nice! On TJs will le soye yon danye. Won bi brother yen si le onigbagbo bo oye igbagbo oye won mo ra won kan ti won ma fanu pe ah onigbagbo ni mi lati le wo James yo lenu pe won bi o si le onigbagbo ko so do onigbagbo po njo ko christiani ko so do onigbagbo pe o n gba yanu lojojumo ko so do onigbagbo e to tun wa je papa n bari re ko je pe pastor ni daddy e tabi ko omo ko je ore ran si olohun la ko so do onigbagbo ojo ti eniyan ba jewo Jesu gege bi Oluwa atolugbala ojo yen lo nton to do nigbagbo se en to wa fi kun injo je mo pe eyan ti le se ribo mi gan ri ko mo je onigbagbo won pe oloko Christian iwe mi ni Ismail amonje won obe mi si le onigbagbo olomo je mo mo na nigbala yen gan tori po ri ofe mo ri gbasa daddy pe won bi yin le onigbagbo e mo fi yen fanu mo fi gbe wa mara ko ni nkan kan se pelu igbala ojo te eyan ba da Jesu Oluwa mo gbogbo nkan won yi si re igbo ba denu church won laye oyekeyeke emura laaro yi isin to ni o ti e wa prophetic emi Oluwa ni ka mu handkerchief meji ati ogede ti won mo boje kekeke mefa yen o le mi o ba yin gbadua si gbogbo nti sele yi ika Olorun ni lati iworode e wo moto gbagi elebe sokale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen the same thing na ni o sele ni gbogbo awon sona church awon ni o mu man tu won lowo e je mo fe le ise lo ni agbare ni to laye ato
2: hello sir daddy e kuro le sa o e ku se Oluwa o Olorun sa gbara dun tun emi na ma le ni le ni teni ka se prayer mo ba join tori mo ti si sanu lowo mi Olorun lo ti eni ka fi oro patale ese owo ati ori won ni mo se o ope afigba ti mo ri ko mi ti eni number yen lo ba so fun mi pe ipe se mi last time pe oga mi kan fun pe ki fi oro ko mi le ka won fi mi si project kan mo ni be ni o ba ni send account details mo ba send na ti mo ma send je ru boya o ma se die bi o ma to sukun afigba to ma diran le yi ago mefa otin mo ba ra alert gbagangbaga nkoko wo mi ni mo ba ri supervision kini kan project daddy mo ti ero boya bi 100,000 ni 200,000 mo fe se sin 1.3 million like kuro ninu yara mi e ba mi dupe lowo olorun e ba mi olorun emi na ti express mo ti so pe ati gba ti mo tin tele program mi na ni testimony but olorun yi na ti se temi mi na ti le ri o Jesu seun o e ba mi gbe testimony mi o
1: nice gbogbo eyan olorun mama mo ti ba yin gbe o gbogbo eyan omo olorun se le dide kan fowo si bi aye bayi pe baba bo su ise nlo be aye mi wo eleda je ki yanu temi na jade loruko Jesu mo ri osu marele ko awon 6000 ma wa gbe owo le won ni ojo isegun gbogbo eyin te wa nilu Eko e mo gbaradi o ni first square camp orisun bare e je mo fi se lo gbogbo eyin omo Olorun mo fe ki awon kan o mo pinu ninu okan won pe mo fe rubo si adua taro mo fe rubo si pade taro kan mu idamewa re wa mu ore kan lati 1000 lo soke 2000 5000 be mi Olorun ba se fi si onu won mo pe bi gbogbo eyan o se awon wa wo eti eyan o se wa fi ti pe baba mo fe ko ranse je oni se ayo je femi na be mi wo koja ifojusun mi ka le so nipa ti e po se won to le se won e pe ida mewa iwo lo mo yere to je gbogbo eyin te fe se be account number church lele 19

0: Thank you, Lord Jesus.
1: E ye ka fope fun Olorun oba mi ariro ala Olorun oba ti nwa pelu wa ni gbogbo igba kabiyesi Eledumare oba to fun alanfani ati ore ofe lati wa laye wa laye loni ogo ni fun oruko Olorun oba mi loke orun akeyin o wi pe aku isimi oni isimi alayo isimi ologo isimi to lokin na Olorun oba mi o je ki isimi ile je fun wa a ni fi ile ise opin laye lagbare Eledumare aki gbogbo wa patapata pata ni gbogbo bi kibi ti e ti lanfani lati ma ba eto ipade boya igba kokko ti eyin lanfani lati ma ba eto ipade leleyi akoko orin eyin na leto ti e lanfani lati ma gbo lori ikanni alalubarika Jordan 105.5 FM ekule o

0: adupe fun ore ofe ti olorun ba fun gbogbo wa laye ta fi wa loke pe loni ati lo le ijosin a lo sinas fati ati lo gbadura ati lo be olorun ba fun awon ese ele ti a ti se be na la tu toro fun awon won otun ta tu fe ko olorun ba se fun wa ninu irin ajo ose tuntun ile ta ko si ogo na ni fun olorun loke orun an ki wa pe atuku amojuba wa lori eto baba eto eto wa ti e ma lanfani lati ma gbo ni gbogbo ojo isegun ojo aiku bayi eleyi ti a pe ni akoko orin iyin ya ekule la kara le kaabo la kiro na eri oluwa gbemi leke adebayo doruko mi MC Rawo yin na ni o agbalagba omode tin pe gbe baba e loko mo ki wa la ni osan toni ipe akude de asiko yi aku bo jojo seri asiku isinmi opo isinmi na la se loke pe awon ti wa ni de ero radio biba ti won lanfani lati mo gbo wa kete tori pe awa gan na ni won reti wa ipe o ye ki ati de na nu awa omo yin ololufe yin ati wa nbi e mo ri wipe egbohun titi lailai titi layo ko le da na ni iyawo mi mommy ji o lori radio lo ba lo sugbon ayo ati alafia na lo wa lagbara olohun ko si ohun ti o se ko si nkankan to se lagbara iledumare kokoko na la ro ta nle awa layo ati alafia nbo la nlo ni osan toni eje ki n koko bere bayi ki n so wi pe o sese ko je pe bi ti mo fe ya si lo ma se awon eyan wa ni
1: at work all day every day till payday
0: ni ti ajo n se sin boya ni nasfati ni boya ninu jo ni boya bi kan apejopo se ka ma fura sira wa ni
2: value innovation radio has never been this exciting
0: se ka ma fura si wara wa ni ngba ta ba jo nkorin si olohun ta yin ta n ki olohun ta n be olohun ta n gbadura si olohun ta jo n gbadura pe ohun ta fe re to ni kaluku gbe isoro re wa e mo pe ikunle wa le yoto ikunle

0: Peter Olaniyi ongan so wipe opolopo iriri lo po ninu ijoko sugbon ko lo nsanu wa ni eto akoko reyin na le nlanfani lati ma ba pade lori ikanni Jordan 105.5 FM ago meta bo sa ago merin na ni aye lanfani je nfi pe kase nle
1: hello hello sir
0: e ka san e ba n daruko yin ati adugbo te tin pe
1: oruko mi ni ijedudu
0: lati bo
1: lati
0: sa
1: lati lota
0: lati lota okay o ye ba wa da si sa
1: o sele lori firisi ni bi ise wa gan o sele si mi abo la so fun mo lo ati eyan gbodo dira
0: se ge eyan ma dira lo church ni
1: ati church o ati ile alawo ati mọṣalasi o ati ibiṣẹ lo wọpọ si ju
0: lo pọ si ju
1: bẹẹni oriṣiriṣi wa ibiṣẹ wa mo le nigba pe ti ba sọ ni fun ise ba fiṣe awọn ẹgan ma awọn ma fẹ yada si
0: ẹ ja sọrọ lẹyin eto ma pe nọmba mi ẹ ṣe gan sa asiko ti ko wa ni papa mọra ṣugbọn ẹyin ti laro e ba n setoju baba tao daada baba tao to n gun oma boss e ba n setoju won daada won se pupo loro mi o e ba n toju won daada be na ni ibd dende o sa gbogbo ilaro e ba n ki baba mi daada won ni awon o ra oko fun mi ojo ton wa si ti ra gbogbo aye ni o gbo mc rao to ba tu dola n so to de n to ba tin gbiyanju lati je ki tomo enikeji o da keyan no so nipa won ni awon ti won wu aburuku a so nipa won so ka so en to se dada na to e je ki ma lo die die asiko fi be si mo eto mi o gori ate Mr. Charles Edeho won lanfani lati mo bi wa de be lede ibo te si lanfani lati gbo losan toni mo ki gbogbo ajo wa gbogbo jibo patapata ko ni baje o ti ma ni ma da ko le oko kan ijiji ile o ta si shaking bell latori akogun ni a chairman wa na Jerry Williams secretary ni Mr. Yinka ati gbogbo awon atajo wa to je pe ife na la jo nlo sira wa ati pe ka gbera wa laruge o na la jo nse alaka ko

0: Praise the Lord. Oruko mi ni Sunday Olaosebi Kumuwala Tikubwa. O sele pe that was 2023. Te ba mo H message to am bi bayi ni ni kusape. Emi mo bere se lati nu foundation titi a fi pari. Sugbon lati gba ti mo ti a pari se yen. That was early this year, January. Lati gba ni kan ti da duro. O duro patapata ni ko je bi osu meje mi ori kan mi ri bi kankan lo. Kilo a sele. Mo sa n gbo program daddy lori radio. Ngba ti mo wa n gbo o wa sele pe won ni ka ko irinse wa ka ku si ori pepe bi ta tin gbadura. Mo wa ko irinse mi tori ayo menda ni mi mo wa ko sibe. Ibi ti a tin gbadura ti daddy tin le adura fun wa. Opolo kan jade lati inu carpet.
1: Opolo
0: beni sir. Ni waju Olorun ati eniyan opolo jade mo pa opolo e ko fe ku mo wa mu anointing mo wa da le lori ibe mo ti wa pa mo wa fe gbe opolo yen pe kin gbe wa
1: e ma gbe wa
0: ibi ti mo gbe si atekun kan gbe lo ni so leni gba na ngbo ti mo wa gbadura idin kan tun jabo lati oru kini lati gba yen ni waju Olorun ati eniyan bi won se n pe mi bi bayi na n pe mi lohun be. So if you gan lana nisin won ni kin wa bere se kan lola lotun la nisin won ni kin wa bere won da duro fun mi na
1: another one
0: be ni sir
1: won wan da se duro fun ra won
0: be ni sir
1: opolo lo jade okuta lo nje be gbogbo to n be gbele toju re ori
2: Jesus
1: Hallelujah
3: horo yi ti de didi.